Nikoni 103.5 FM. Bo lo don yin shondun, shondun mommy ati daddy. Nibo lewa. She, are you? This weather is the real weather for truth. Are you together, mommy? Kije popo ya kini. Ewa, no, baba lagbaja, ore mi, ore yin lagumilo. Ewo bijo, ewo swobi. Daddy, knock your door. Egbeze lori e e bo lembe ah eyan ware o baba le ba jeje kovisa kovisa langa engineer jeje jeje lowo be ni pelepele la lo la pelepele la agoke eni bagun ti e ni giregire iru won a ma be subu awa o ni be sina a o ni be sikoto a o ni sare asa dajubule engineer jeje ko tojo ani lasiko yi ko rara e gaze fun daddy e gaze mommy fe eyin e mo na e mu mama wale mommy eyin na e woju daddy e ma wa pa ohun ibi ni ke wo yes e je ka jo relate papo e je ka je ki le ma dun e ma je afira wa sototo e ma je adarin ara wa ru e ka le ba ti ma se atun ti de loni o tun de loni o gbo ebe mommy daddy e tun ba wa gbo talent oni lati bi ijo melo wa ile yi la nwa o a o koja ile o oko ta ni oni papo ni o ti le ma lo international awon oko oni gbadi ohun la ni amo lowo yi eto ale ariya ogunke o adupe lowo gbogbo eyin te n pe wa ese o Eto ale ariya o ndagba o adupe lowo gbogbo eyin te nocho e ese adupe o ani eto ale ariya le se radio 103.5 fm ti ma da soro ode ti da si ni da si kala afia o wa ti ki da si ni da si ke daru eto ti ma da si ni da si kile oto ti ma da si ni da si ki baba o roju awon omo e ki ya o roju awon omo e kamo mejeje ojo roju se awon omo a oju se se lori awon bukata tolohun da si won laya eto ti ma da si lati so wipe ah ngba to ya ki

koko bi ti e le pon koko mo gbianju mo pon bayi bayi. Yes, the little I have then I gave to you. Ka won omo na o si woju obi won. Ki se ti ya tabi ti baba nikan ani ka woju obi eni to bi mo ko jere omo. Ko mo wa o ma san lo bi omo eye. Eto won ma nse be, o ma ndagba, o nse be, o ni so lese. Tete baba ba lo mo npe baba. Adupe o eni te fun wa. Neto ede na oje. Lale eto ni e ma ba wa dasi. Daddy kan lo pe wa lori eto. Leyin eto. Won ni omo babirin ade to won oluwole mun ori ade a gbe yin sa. Won ni amun na ni ta won fes. Oruko mi ti e la won pe eto. Amo ni se la ni ale ariya nle. Amo ariya la ma se wonu e tori wi pe eni tebi ba tara ba nkan to ba dodo yin te ba fun ni pelekutu leti e ma la lati gbo ohun te wi tara ba se nkan e o le ri nkan kan so yo ba lo ni ti o ba reja ki se la ti o ba reja a ki la won ni mo pejo mi di won ni arara o a ki dajo nbi o awon agbagba to wa nbi won a ma gba yan ni moran. Won ni lodun kan seyin awon ati yawo awon omo orilede Nigeria ni won amo se karakata nla won mejeji jo nse boko bataja yawo agbowo bo ba re oko a lo joko yawo ataja foni bara won se be nfowo wewo nkan do o nse die die bi mo ti so saju pe die die le dangoke wele wele nla lola aw ni bi mo nle kan ka pe lagba lagba baba so ni baba tunde yo ma dagba todo ti e ni baba to lo ole lojo emo to de ole lojo ori baba to lo won ti e yo ba e ka re o eyin agbagba to ti lo de gan lo ye ki orin ogori ede wa tana pe igbiyanju awon olori wa awon baba nla wa o ma ja sasa won ku jukiti. Omo ta bi ko le di agbalagba lese kese yo ma da bago die die won ni oko wo awon mejeji o nlo die die die die owo ngwewo nkan se nyan se la won wa ro pe ah ki la tun le ma se ngba to je pe awon mejeji na ni CEO awon ni manager awon la accountant kini awon ni storekeeper ti won mi leti eyin awon ni messenger awon ni cleaner awon ni packer awon ni security awon lakowe gbogbo nkan awon ni atoko ni the forward were worse the forward were worse won ni gba to wa de kan awon oja yi o ba ti ra towo die die si ti re si wa lowo ati ni ye bayi. Oh ya wa lo ile okere ka wa no si ma ko wole ju awon ta nko lowo won tele lo enu won si ku tori pe ohun won jo ma sokan tele ni won sale owo otun won ko to si won ko gugu papo. Oh ya madam e wa lo madam lo madam lo won lo silu ton ti fe lo raja ijo ti won ra ticket igba bayi ni o dohun igba bayi ni yo se ti bi yo se tohun ojo bayi nlo si gbodo ni ticket e dari pada wale nlo je igba ba ni awon ba ti gbadura laaro awon aforuko e si oko balu lo ba lo ipada bo eko jayo o ti wa lohun ko roja to pora ti o pada wa dowo eni to sowo ajere won ni ojo pe awon reti iyawo awon madamu o gbe ero to fi n ba won soro mo madamu o pe awon fun rara e awon pe o dududududu ko lo ati a se yi si o di hun ta won bere si ni bi lagbaja e mo kini kon market se mo pe olodum ma da wa si kolobo sin kankan le oja o de
e ki madam ode ki won mojo toja won no pada tele won ma bo nle yi ka won si to lowo to tu feju si won ni se ni madam o wale o madam taku soke lohun ni o ah awa madam gan olohun saanu wa ah awa madam olohun saanu wa o won ni madam duwo soke te ba gbo o duwo soke se ko wale oduwo soke o oduwo soke oke ni madam duro si madam o si gbe ipe enikankan oro o se mu mara mo fun awon awon gba le baba awon lo awon so fun mama awon agbowo lo fin pe e awon ju fun gbogbo eyan won ni won pe ko gbe igba to dabi pe ori ota awon o ti fe se nkan mi leni kan to je ore kan ninu aburo e wa ni uncle e ma yu ara yin lenu data te ya tele madam ti pare won ti mu architect mi won ti ya o mi funra won e continue life yin life goes on o se ti madam ba pada wa se daddy le gba won se ti madam ba sanwo se okan daddy a tu je o ye ki madam o paro data ti eni to finu abi ki ne ka pe abi ki leyin ro po le je won ni o je ohun to ba won lokan je tori ba ti man gbe opolopo eto wo ni le yi e lori eto yi to si je ti odo 1b ni la won se ni ka won wa 0704700331 loju opo wa ki le ro po le fa iru igbese ti madam gbe won jo nje to ara won le won sabi amo won sowo won jere oja won ya won wa da ajo nla won kowo papo oda ka wa no step up ka ti e ku lori wi pe a sese tun lo gba half container owo ti wa na ti to ra odidi ba ba ra odidi la koko a so gbogbo awon gbese to ba wa nle pepepe da wa na ba le jeun pele ran meji yàtọ̀ sí yìí tèmi àti ìjọ ń jẹun pẹ̀lú ẹranko tẹ́lẹ̀ 0704700 kí la lè gbè lójútù kí la lè sọ pé ó farú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí láàrin lọ́kọ̀láyà kódà wọn lálákọ̀wé níyàwó àwọn bàbá náà ò sì ṣàìkàwé o ṣùgbọ́n òwò làwọn méjèèjì jọ wá fẹnu kò pé káwọn máa bá ọrọ̀ ajé tara àtàwọn náà lọ wọn sì jọ fi iṣẹ́ ọba sílẹ̀ 0704700331 0704700331 lójú òpó wa ẹ má tún gbàgbé pé owó ó bẹ nílẹ̀ bíbá.

7 0 3 3 4 1 0 7 0 4 7 0 3 3 4 1 kilo le je ojutu kini o le faru igbese yi e gugu e la nfe kawon eyan o ba wa da si be loju oko wa wa sisile pelu awon owe so pagba.